0: Aia, tu ko te kai mo nei mga manene lei.
1: Ia, whakauela. Whakauela, hi ka mua ne ngā hua he te te o. Whakauela, hi ke te uwhanongonongo mo, hi ke mongo rā nei. Kei mua atu, ko hea atu ni au ae, ke nga au nei. Kei tau hea whakarofa. Koe tau hea whakarofa ni au ae, ke nga au nei. Whaka mua e hea whakarofa hako, ke he tau whanau ne ni ue. Whaka ue lahi, mua atu kei pare mea, me hana tuko ua me whanau. Rongoa ne tau reo hao ma pare mea he tau he tau tara mai. Si whanau no ngua ka koe ma pare mea. Koe hako hae hao a tau tū tara. Lori, koe fia fia lahi au ma pare mea hako mana, hako maangere bridge. Koe whare kai nai hako ma pare mea fe whanau ke kai hem. E sipi kura. Sipi kura, koe si mara kura. So koe tau se ta fua ia pungi sipi. So koe hako na whare kai ia ki maangere bridge. Koe sipi kura. Koe mena e na whare kai ia na hako ma pare mea fe hake ke. Ke mangere puis ke kai he sipi kura. Ma i ne ka pa kofi me kai fua borono. Ai kai o jau sipa nungu tila. Koe tāna ka whare kai ani fia fia da hi ai. Ko mangere bridge. Yo ke ai ana koe ni longo ni a koe di utar ke mangere bridge. Koe ha ko na whare kai ai ma pare mia ke longo ni ka fingi tau fia jo koe ma pare mia. Paka uela he ke tau hea whakarof. Paka uela ke tau monoina ronga. Hau ne lewe ki ke kau tū. Whaka uela he ke mālo rosino. Ma whai tama. Ki a koe ne whai lewe ki e mūtu ho tau tōm ko niwe. Mūri lai tau tāra i hau. Ai whi kupu ne kehi. Langu matai e koe ke tau mana osi. Langu matai tau mana osi kana. He ye niwe ki loto niwe me tau mana osi kana ma whapare mia. Koe whena nai hako whai nofo mei. Whaka au e tū mau ni ki niwe ke kai mua atu ka koe ma pare mia me hao ta ko ua me whanau. Ko ro ngona fo ke au e leo hao he tū tara mai mungo i he te le. E le te o, whingita whakalahi atu ka koe mua unui ne sino hao tū mau ke he tau maroro sino. Kai mitake ke maroro e sino. Ine tau wala wai ma pare mia. Na inu na he wala wai anu sila. Mua kai ni he he he he he. Pua fuisi me varaka auhi me varaki maa. Eke mena kai te o kaa nusira. Koe mena nai haa ko me ino ni he wala woi. E noho he ka ino me whano. Koe me lawea no ni bimisi ta makapa kofi ka hangi hirungi ko. Koe no ngone e leo haa ma pare mia fi ngita pa garahi atu ka koe. Koe mena nai haa ko ne. Ne feta o hea whaka mua ka hak tū tāra. Ke tū tāra ke whaka ue ke pare mia me hawana. Tuko ua me tau whanau. Paka uela ki tau lewe ki a ngā hau ke he motu. Paka uela ki he hau a maroro. Ke lewe ki he motu ha tau tau. Mori ki e watu no ne tau whaka fia fia mo mena ki fia fia me kai tau ka ni ue si di di umai. Ka e mua ato amu tōru ne ngā hua. Mai no nofu ki he motu ki tau ue si he motu. Ka e mena ne haka mapare mia e mone ko ati li ua ki fina tu fuki. Kwa lata nā monu sila mene kwa lore lore fuki teo kwa fua kau. Aiti whanau tō taha au e mwane ka whanau kwa. Kwa whanau nā he pēleu. Kwa mena nei haku mā pare mea ni whanau rofo rei atu ka koe. Aiti whiriwe a mata fuki. Haku aiti li ua tō au ki ni ue e mwane kwa fua kau ta iau. Ti uka whiki te tama ka buru hui haku. Ke mā roro ke ewa tō taha. Kwa whanau nā au e mā pare mea he pēleu. Te he walking chair e hako. A ka whano ta ko taha au, o ngā onga te poitanga ta kai kawa. Ai mau, ai, kwe mena ne hako ma pare mi a whaka alofa rahi atu kia koe. Me he awa toko ua me tau whanau. Paka ue lahi, vele veke kau tū. Mōri koe i hua atu ni ka hae e tau ni ue. Ke fia fia au roa tu li liu mai. Ka ko hako a e mwane ma pare mi a. Kwa nofo nā awa e nui sila neji hake atu e niki runga. Kai moha munu ine e aho munu ine tau. Munu ine tau whenonga o whano. Moko haue kua longone e lea hoa au ma pere mia. Whaka haue lahi kia koe whe hea. Hea mai hea whaka ro. Kwa nonga nongo ka koe. He tū tāna koe moa ma si tari ke ma vehe. Kwa nei hako pare mi ne he fa kom nui na ka ko me ha wa ko tu mo nui ne a ho pi ni ka mo ma ma ma mo mo politikero ni ga hua ke he a ho ka lo fa ka mo a mo nui ne a ho mo nui ne te ri ve ki an mo nui ne fi le ve ka ni ha ta to ru a le di o ko me ne ne ha ko ne pe o ko mi ta ki ha i ha mo he ga hu he le di o to ko le to me na yo mo ki a
2: Aya, siya kiri wa, iya manan.
1: Iga hama.
2: Aya.
1: Aku tak fuaka mau tu, kalau fuk ini hanya mama nak mister.
2: Kau yang home.
1: Aya, kau kau mah. Tersah nak kau faham iya mama aku hiau kau kekai di mangai di bulu.
2: Hana.
1: Kau yang. Tersah si bekura.
2: Fale lá e fuki ni. Que fale tão no fuki que ande vai a nono se for de fundo que tá o que lá se motor tudo.
1: Ya. Tu ngai ka ma ngi ri fali ai a ta mo a mo tong a tu fali bi hia ha ko la he pali mi ara fa ta tu
2: ha ko
1: ya
2: fa we la he manela o fer vi ya pe fine
1: ya ni ka po si ta ma ko ha ko ha ko la pa ko ke ko li a wa e ko na ta ko ta
2: ma na lu ke lu ke ne ta te pretty cool ke ti ko na ngai
1: ya ta le ke mo na lu ke lu ke tu ma ba ba le Pai ke fao fai mahe ke heke fao wa mami au.
0: Tō kai ke mahe ke heke lo te lumane nele. Tō kai ke mahe ke heke. Ni pihia ni.
1: Ia, whaka ue la he mapuriti kero ka mua.
0: Ia, tō lo.
1: Mono i ne afi afi, mono i ne te whenau ngā o.
0: Pihia ni.
1: Ia,
0: whaka
1: ue, whaka ue.
0: Hei, amda mda kai nanga, tō tō lo, mda kai, matua te puna ko nana lei, kolongone te mitoulu, tau hea mai. Wa nanafo ke mahek hek. Kai hanei, e rolongo, tau ka homanungi ke lata mo koe manena lei, mai ia moana luke luke.

haia kua toke awa kai ki hai kua loto ma haku tia a lolongo ia mai ia tikipa a tuhipa ne whaingoa i koe fisi pua he manongi haia a koe tu mga hania tatoru kua whangfrumahiwa tu munete ne toa ki tai e mata hola

0: ia me te matakainanga koe lolongo ia tala ki a kula mai a J-Love. Ka e tuku atu mga honei ke whakama ke whakailo atu ke tau mga whaua he ata hamaturu a matakainanga ko Sione Tau Rex Moleo o Sione Tau Rex Molesi. Ko kio ki tei a ia he awhi tapu he weekend e ko Māori i he kaine i o te huhu ko ia koe tā he tau whānau ha se one keka mō vai ana. Ko whakai loa atu ia kei loa i te mutoro mu te matakai nanga ha te tolo te mga whāua whoki. Haia.
1: Haia, whāla whale hea ki te tolo usi i mga whiwhi nei. Kua hoko mai i te mga ahi matu taki atu tau leo mga whiwhi whiwhi te tolo. Hanei e hea āwha nau siku hea nei ke lātai mō laua nei ta mahanga ko Māreta mō Alavila Alavila Strickland tōlu fito tau halawa si koe rolongo nei mai i a Mary mō Blackie ke papifia ka mua ka tū e tō āwhanaua mua he au tō roto e whaetapu nei koe au taha ia he mahina nei ha au ke tapa au mnaki ke munuina ha mua a tuanga he tau pefutei me longa ma longa tau ape pihia ka liwe hata tolo iki ke fua ki atu ke lata mua mua si wala longo ka ta atu ka wala longo ma i him te kau moana luke luke ne whakaingo ai ko e ko e whawhangu e tau puiho hala whale atu

0: na kolenda si ula mawa ke crossfit malolole ke crossfit you mai ke gaya ni crossfit ki hiki ki powerlifting ha ko squat ni ha bench press mo i deadlift ha ya si katolong ke ha ko ni langa ke chi me ni to ko fata fuki ka ko e ni ko ya ga mai ke ke o ha ko na tutung ni na kan ha na ya fa
1: e muri ha tauka. E, si koe hana ke pini sili wa hao ni kua ka hoa e koe ki he ka kia ki mga honne. Mai ke nara ki whakise mai?
0: Hai, ko potu koe ua ki ai hako. Taha mo i ai. Au kia, ma ki mai au kai tu kau e rohalo he ki me ako ni kua maua. I to fe toko ia ki he. Taha sili vai. Da sili vai ga. Ai, ye to to lu ma ko to to wa more. Si ta ha fu da sili vai to to mo e ko more wol pala. Ka ko po to ha ni mo e wol pala i i ko vi ve no fa no ge da mo tu ye Europa. Ne di mo na tu la he si bio ka ma ta mo ha ni mo e e bronze. Si ha ke vrahana si siliva si no fa mai jili vo ko ha ne ta ka ko e ko lu mua o i oceania e wol kawa e de fi to to ko mari ai pa tu e ai i o stadia ai ai to pin ni mua long long de to pin ni fu ni mua ai ko to to ni kai nai ni to to hi chi
1: e ko e tolahi e tano tolahi e whakaue a matalahi fwki ni ka hā mautor a tangata niwe ke he hawa makai fia fia me malolo he whano ke whetoko ki to whewa langa ki ma mawhaia a moe a mōri lahi tauka ki tau pāsese wa pia ni ka to whenonga ke lata me tau whetoko se la ke he tau fi ke he tau kaira no nofu ke he tau pāsese a kai tukua te mga hunei ki a koe ke lata me hawa tau manatu whakahiku hiku tau whakausia tau a whakatu
0: Ya, vrou mo, madago ke vrou, vrou ela ki he, te ki tak he Plenis Travel. Ah, fita tarang. E vai tali a tu mau ke tu tonge to ke tau se to travel hapu ga e ko mau ia. Asi mai ke ke fan ke fatok ki ko. Mo e bia ni ke family ha ko yo kalan, ko su me ko ia ni ve ka. Si bia ke family fo ki ha ha mo i malapon. I le veke o e whanu e wamore. Whau e ni e kau i e nofi mara pane. A si atu, tu wā mō haia. E whai le veke tu mō ka wā. Na lahi nei mune e ke whakahoke i mara pane. A koe me ta patu hei i mara pane ka uka te ke uta ke Pacifica ha koe tau uka. Pia ki New Zealand. Ha koe tau uka ke me mō e whanu ke hostaki. Si aiko mna hosu noa ka ke tau tupe ke hostaki. Si pia to manatu mai e whau e lahi fuki ki a. Ke mua mo whama. Ke whae mātu tohi mai tu mau ke whakatu tāla. I te viu au ke hanga au ia ke tau whi ua ia ne whaha mātu tohi au ki nei. Ka koe Pacific Games e tau kohau. Aia, hosu fōki he Pacific Games he powerlifting. Ka koe tahisi ne maurahi fōki he powerlifting he Pacific. Si whakahoko fōki spoti ia ke Pacific Games e tau kohau ki tahisi. Ka whakaue, si whakaue, ha koa ma mai e tai me ke tu tala ke nei afa rofa ia tu ia mo mo mo fam a mana ki ni ga ke nei ne ki sima si me ta vo ne fai ha ga ro to to ki ai be pia ke pure fra boto mo tole bai nei a septa mai ga ho to to lu e e mai no vo ki ai e pure mo fro ela he ma ro ku ga ma
1: lolo
0: lin ke ya lolo ke to taimi si bien diga fama mo ko ga ho a nui ne po.
1: Ea, Ellen Tano whakau e lai maha ki oi turu tu lo ke he hawa tamo ngahau ko tau sei whatu tālanga nei hanga wia ke he hawa whetoko ne kua whinatua ia koe ki hukui motuku niwe ke he whewa power lifting ia si ko ia ne whetoko i ke fufuta e masters mo i moua ia ia e pine si liva oi tu lo ke he hawa fia fia me malolo he ngā hua la ngaki ma mawha hai ngā ia nā loro ne lori ngā ia ni ka hā koe whan nā loro ke la ngaki ma mawha hai me ke tō noro mai hui moe ke usi ka moa ia a manaki ki a tūtanga loif ka lofi atua ke he tō ngā hua mua tufuki ke whale a whawhau seno a Tano's Gym moi hawa to amamuna kianga mi to fafika wanga ke to wa mutu moli koniwi o itulu tulo to Jehova heva halotu haia mato kapisinga e fra tutalanga ia moi taia do tulo to tangata ko ia ko Ellen Tano Puliosi a lohi hana fia fia mo makai ki tonga hua to feua a po a fetoko langa ki mama fatola e fkaui ke he hana makai ke he to feua ia ko hana i lelo longo a tatu ki fra fia fia ki a koe ma tano a pia foki mo i hadau tolu do matkai nangani fanono o mai vainga tuku i tonga.

au whanau, the Womnui na au whanau, ke la te mo koe Uncle Fale, mana ko ha e mta kau ni osi ki tuku atu tau ui from nui na whanau ke la te mo koe. Naki ni mufo ki a wehanga ua, naki ni mufo ki hawa mga whao tau whanau, mo e mga whao katoa. Ke mnui na e au whanau hau hea honai, a pia fo ki kem tolu ni ko tutu tau au whanau, whakalofala hea tu kem tolu, hanai e lelo longo toka motu. Thank you.

Aia, nana nei, ko fea vai hea fio finei, nana vai, ko fea koi. A fingi tala hea tuki amua, pia ni gara mene na fine, amuna ki kua ma fola. Tau kai a fia fia mtolu, a moko moko ngai a ni e buri e po, ka mitaki kua tatai ni e tulaha ni ue he mgao nei, mo ni silani. Kua a hado tola tula, kua e tatai ka tai hola fitu mo pui pongi, kua hola fitu fo ki a he mgao pui pongi, he hado tola motu kua ni ue. Kua tane mena ne kehe, kua e aho, tahe aho whakamua a New Zealand, tahe aho ki tua a ni ue. Hanai e matua mkoina mo e lero longo nai fine matafuluola.

Ni wefe kai whakala whalahi atu ke he ahoa nei koe hau ke ua furu mahiwa ki he mahina nei ha se petea matau e awhi moi ua furu ma ono. Ha tau tūru a kapsinga nei ko Tarinda Heka kua hoku mai ke tātu ha tau tūra tau whakaholoanga. Kamata mai hem tahala hongo furu, o ki o ki mai hem tahala ua ki he mga hao pungi pungi a pungi. Whaka hawe awe tūrau ki am tūru nei whai tū mau ki whakanakonongo mai ki hatau tūra nei o taongo ki he tau whai tau putuki taha. Whaka hawe fuke lau tūru, hawhangi hatau tūra tau whakaholoanga kamata mai hini nei he pare rā, hoko mai ki tau mga hao tūnu nei. O ma mna ki ke whakanakonongo ke whalu hatau tūru tuko pisinga, mai mūtu ko astaria mai whalu hatau hoko taki buke tu whakamatalanga hanga wia ke he tau whakaholoanga puke tunga hu e whanau ni ue ki he motu nā ko Australia he tau mga hakuku nei ne toi mai mua.

ona falaia tu pia me ni we ane ne fa fa no no mo ya ko ke tu na ye no no tu ke he fo fo pa pa ke ma ne to ta hen long a e to a me na tu tu pu ke he ha tu tu la la lo langi tu na ya a to long a lo tu ke ma ne ko mo a mo ye to fo mai long a he to fo ka kwanga a to se he to fo ka kwanga ke he to aonga purotu, pia fuki ni alautoru ne kua whenonga atu ke mōtu kuni ue, mua ue atu fuki ni ke whanau Rowandale Primary, ko alautoru ko hohoko atu ke mōtu kuni ue ke tau mga haunei. Tau tahe fia fia ko isia ki ai whanau, ko au atu, tunguna ia ki sia tau tōru, tau tahe lawe lawe alautoru he asi tuta maseni, ke au haki atu ke mōtu kuni ue, ai fuka ue hai a kua hoko munui na alautoru ke mōtu mōri ha tau tōru, mo ua ike hana ma huiunga ke kais, pia fuki ni mo e... Pia fuki ni mo e tau... Fua niu koe tō tālo ka hāke fia fia ki a i mga ahau nei. Mnuina e whenaunga mtūru ma rau en teo rana nō fōt ke mōtu tō li liu mai. Mō e pia fuki ni mai tau mō matua ne whakarata hātu. Pia me ni wea nene whae whakarangonongu mai mtūru ki a i mga ahau fia fi nei.

hu fio fi tau lea longa pia me ni ui kua whakatoka ati nata mo mtoro ki he mga hawa fia finei mata mga kai nanga. Hora whala hia tuki a koe ka eko whanakono umaila ia koe ki hata tōra leo taongo. Tukuna ia koe whenong hai whanau Rowandale Primary kua hokua tutu e la tūru ki mūtku ni ui ki mga hau nei. A mamna ki kisia e tau whakaholoanga puke tau whakasino hula tūru ka ha ne kua. A mamna ki ke he tau ngā hua e kua mamna ki au loa lau turu ki ai ki tamunga hau nei si tō taha fuke mita ki he kiskisi atu ha koe tō longa te whānau koe lai ha lau turu au atu ka hake mūtku niwe ki tamunga hau nei ka ia mamna ki ni ke liu whrewea mo lau turu mo elong wana fuke tau tala furufuru ona ki hanga uia ki halau turu whenonga pia me niwe a nei whaifakana ngonongo mai koe ki ai mamta kai nanga ki he mga hau tūnu nei

0: ano fa nia to mata mat kai na ke hem nga hatu nei o ni mo kada to no ai mata horong fluma o ko hata to no za wala tara tu tupu ku a mam na ke fran kono o to ki ai ke he a ta mga ho ko mo ne to mai mua ka ko mga nei li li wata to to ke fran kono ke ta ole rolo o pme ni we ko lata mai fa hita pu nei
1: you're now listening to pmnue

ki he meni wea nene whae whanangonongo mai mtur ki amita mtaka inanga whakalofo ha fio fia tu ki he mga hatunu nei koe hata tūrua ne taongo PMN ni wea nene whae whanangonongo mai a koe ki ai ko ha manongi mai toa ia tīse ama matau mtaka inanga koe whakahiku hiku ai ke tau nei ha mga hanga watu a tau tūru ke tau fōu tō tahai whakaue ha kua a longona mo e i loa ki ai ke mga honei e Motu nei ko New Zealandi, a mamna ki atu fōki ke la taia moe viri angalahi, ke mahina hana o vema ke tau nei. Viri tonu, viri hako ma tau matakai nā, kai ua e ke mana ia kaha ke whasehanga tau tōru, kai o atu ke viri, uha ki ke ua atu ke, uha ki ke ua atu ke viri ke mo ua, fōki ni e wharua tau hiki anga kaha ke motu nei hatau tōru.

0: Yeah.
1: Kala fala hia tumata mata kainanga ki he mga hao fia finei, ko hea tau tula ka pisinga ko ma ke la katania nei ki lunga ke helea taongo, ma ke fukala fala hia tu.
0: Torinda, fka lafala hea tu ki he mga honei, fka oe ki mua hea tua, ho li liu te turu ke fleveia, mua atu fuki ki he tau malolo, kwa hangao te turu ki he aho mai he pungi pungi, hoko mai ke mga hafia finei, tātu ha mautula tau fka lafala hi. Ke mtule matakau ngā hua Pacific Media Network, mua atu ki he tau takitaki, tau li lifu ni whanongonongo mai, whika ue lahi ki am tolu, a tau mga aho, tau tupuna, tau mga whawa katoa, ka lofa lahi atu ki am tolu asi. Ko mautoru ke aho nei, koe aho, ua furumahiva he mahina a sepetema, koe tau e taha nei aho ne toi, si osi e mahina nei, su koe aho a pungi pungi, koe aho whakahikua ia sepetema, si ka mata ia oke taupa. Kai mohaia, nama ki mua hea tua hako hana whakala wha mai ki atu tūru hino nofu ke heke hei ke lalo langi nei. Tā te tau whakala wha lai ki he hako manga whaa heo ta ula funaki anti tū tamatoa funaki me tau lafu katoa manga whaa katoa ke mga aho ko whakatu tuku nei pese ni he ma he ma mau atu tula tau nono fuang kai taha atu tulu ki mua he tua ke tau liongi. E namo anti Hilda Ula monui na whenaonga au mama tua ke he kautu. Mua atu fuoki ke he manga whaua ka alofa lahi atu. Koe aho whayumu ko mole ne whakamanatu ai he taha tama mau tulu ko Wesley lakatani e uafru mataha ngana tau tau ke hafi imu se filevia fia fia ai me tau mga whawa o mai whalu mga whawa i niwe o mai whalu mga whawa i Sydney at the state me mga whawa kwa tolo tolo me onono fuki ki ai ko e tahana puhala ne ke liu e tau mga whawa ko le leva leva lahi ai filevia ka kwa Mita ki lahi matanga hua nei ke liliu ke Flevia e tau mga whaam e tau kapisinga katoa. Koe hamatula matua Reverend Molesi tamate na kala katoa toa hana malolo. Nofo ngai na ia ke he tau pua ki anga pui pui mai, he tau a ke kafo, ke nofo ke malolo. Iloa mauturu mamatua koe.

0: ne malolo he o atu ke lang matai moe support him e tau whanau. Se pia fōki he anga hangao fōki ke he pure whakamotu ko a amamana ki a iha mautola tau fuata ke he halau tūla tau kori whakatātā moe tau vanga whakamahifi halau tūru ke tau kori e pure whakamotu ko hangao ki ai se ke onono fōki mau tūru pe he linga longa tu fōki hoke ko e hoko ei tūru ne mahine ne tau si osi e tau nei si longa fōki e tau amamana ki anga e tau mga whaoa tau ngā hua tau aonga hake whakahiku hiku he tau ko longa fōki e tau lave lave ai tātu fōki ha mautūru a tau whakalofa pihia e ha mautūla tau valatala ke he mga awhia whinei kai tātu hako tau whakalofa lai ke he tau mga whawa katoa ne whai whanongonongo mai ka alofa lahi atu ma mga whawa pia tau kapisinga tata mai me mamau atu na kai Whalewea tau tūru, whakamata, kai whalewea tau tūru, e taha tau tūru ki mua he atua. Kai mua atu ke mga whawa, Auntie Hilda, Ula, tāte tau kālo whalahi. E nā mō Auntie, ke ka manui na hawa whenonga, ke kau tū, tese ni e mamau ka manatu atu ha mautula tau liongi ke mga whao katoa. Munu ine tau mamauna ki kiai ke hawa tau aho whakahiku hiku. Ma vehe ane whae tutulu, ko make lakatani ane, ko ma vehe atu, turinda, ma vue, ma vehe whae tutulu, kai munu ine hawa tau ngahua matakau, ngahua PMN. Kwenaya,
1: you are now listening to PMN UE.

0: Ua, hoko toi e tau turu matau matakai nanga ke he tau mga hama whana e mga honi. Tu tāra mai e tāia ako tau antiki māme a hoi ni a whipe he mai a ia. Ai koe tau hau haki nu sira, ai koe mga liri hea ia, tō tai mga liri. Whia loto neu ka hake, whia loto neu ka hake, ke liu whakaave ni ke, ke mūtu haka ni hau e mga whana. Pea tō ki ai, ai anti, ai koe hea mene mga liri, ai koe mtaki homo, ai, ai whai mena ne, ne mena lahi ki ai koe. Lau kau kai ko te ke mawhana ui pat kia onaka, koe mga liri hai a hana. Whahau ai ki nu sira tō mga hala, ai wha mga liri lahi pehe. Pea tō mea wainga o te keringa ko fuakau, ta kai whakanata, spi ma fise am gari, kai mohai ama tō matakai nanga pia, kai te tō mauru kua. Mahani na no fuat ki a tātura motu, mō i tō mena ne hahai ai lau tūru ki maga nei kua, whakalofa fuki ni ka haha kua, o mai ke motu nei mō e maga liri kai mahani na no fuat tō mena mawhana halau tūru ni mai ai. PMN Iwe, a nene whaifakana ngonongo tū mau mai e koe ki ai mamatakai na.
1: You're now listening to PMN Iwe.

manaki ko fia fia mtoro ke he whanagono wanga hata tūra nea taongo ke mga ho pungipungi nei mata mata kei nanga whakalofa ho fia fia tiki mtoro ne whai whanagono ngomai ngaya ke hata tūra a nea taongo pia fuki nea lau tūra ka hane ko mō mohi ka whanagono ngai le tio a lau tūra ka hane whai ngoro mai mohaia ko pia me niwea nei ne whai whanagono ngomai tūmau a koi kia ke mga ha pungipungi nei.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mare hawe ki pa malo le tonga tope ko flipo mutulalo be moyo ngongo. Aho to pre lulu ko ni tongo fulo septema wa fe wa no. Ku fai hawi me he kauta ha seve sociale ko ia a Salvation Army ke kau kanti teiti teu teu fili fale alea o tauni ke na no fo imu a ke ngai ka venga ko ia o kumahu inga ae o ku fetaulaki pe mo ngai community o e ahoni. E risi ko ia nga himea o kumahu inga kia teke na autoluna na tuku mai ai o kawai e malu ko ia a e mea kai piko food safety fale nofo anga nofo totongi masiva tuku hau moe mo ui fra lugu kufua ko ia a e kakai fra mao totonu pe mo ngahi ulunganga o kune mauni ma a tokotaha o hange ko ki na autolu ko ia o kumu ua i hewa inga fra kai piko e gambling piko e olokaholo mo ifi tapaka ko ngahi pole eni o ku ngā ue a sevesi sosiali ko ine Salvation Army ke vete ahono ngai whapona i community. Na pēhea e anaika koe taha ia kau anaraiso koe e ngai whotutu ngā ue a e Salvation Army. Koe lahi taha e ngai whamiri koe o kuhu atu ki he nau sevesi o unau fie kaia mo fie mao hamea tokoni he ku osi a e nau pa anga a ki nau tōruia i ngai whakamore o ngai mea keheke hange koe totongi whare, totongi uhila, totongi wai, totongi ako mo e ngai mea mahu inga pehe ki he mo ui. Oku amanaki ke tuku mai e he whare pa anga koia i Nusilani eni, a e tuunga whā pa anga koia mo whā ekonomika o kuiai e whonua, mo e tuunga koe o kuiai e whā pa anga a e pureanga, ki mu a ia pe a tau hu atu, whā i tau koe ni o e whiri whare alea o e wāwhe e wāo no. Na ia e whā amuia e minista pa anga koe o Nusilani, Cole Willis, ke whai ha whā lelei o e ngahi whounga tuku hau, i he osipe koia a hono whā lelei o e tuunga whā pa anga a e whonua. Ko e whā matala koe ku o atu koe me ofisi o e tuku hau wāhenga ki he minista, o ne pe e ia me maasi o e wāwhe hongo fulu, ko e tola e taha kotoa pe, na e to'o mea ia e tuku hau, se neti e tol taha po in wha. O gai foki pe mo e tohinoa ia o analaiso, o e tuunga koe ia o whare pa anga i o katopa e tau ko si pe na whahoko ia Shane Domiken pe a mo si Jean Zhang pe nena pehe oku i longa au pito e tatu sia ko ia e mawhai o e tola i he community. I e wāwhi tātaha ke wāwhi ua tolu, na e hoko e mawhaia koe ni i he tolā ke ka ke ai a e tuku hau whafu i tuitui ia, pe seti e taha poi ni ono o e GDP. O kutu umahalohi pe minista pa anga ia koe anu sila ni, ki he tuunga koe o ku iai whaka ekonomika e whonua, ne tau ka poi o ku i he tuunga lerei. O kua manaki fo ke tuku mai e whare pa anga ia, a e nau ki kite ki he ka hau, pe koe tuunga wha pa anga mo wha ekonomika ki mua a e whiri whare area koe he tau ni. Koe toko lahi o e kau lofa talamatangi wha ekonomika ia kuna upehe, e i kai hari liu ia ki he pacheti, ki he toki foki ko ia ki he tuunga wha whie maari o e wafe wa walu, wafe wa hiwa. Me pankie koe ASP ia kuna upehe ki nau tōlua koe ma o lunga oi ahoni, ai reiti ko whaia e ngā ue, ka e totongi lolo, ai tuai ko ia e tupu e toko lahi o e kakai o e whonua, ko hui ko e toko si ko e kakai hū mai, pe a tene tuku hifo, ke mā maarie ai tupu whapa anga ko ia ai whonua. O kuto kanga fo ke a panke ANZ tia, ki e whai kehe kehe ko e ulawa ke hoko i e whakahū pa anga, me he Westpac o ngau whatoa ngai mai nau tōlua, ai ngahi mata e fika ko e o kutuku mai e he whare pa anga ko e nau mata e fika, pe a okulawa pe ke mio ia o whakatatau ki e nau fie mau. Kuo whakahoko e Chris Hipkins a ene malanga whakawhare alea eni mo ene kempeini e te teu atuko ia ki e whiri whare alea. Pe a kutau mua pe ia ke whakafoki ai tu unga wāhenga ko ia o e whonua ki he uraki aho e te au o ka pau te nau ikuna mo whakarere hapure anga reipa. Ko ene tuku pā eni e whakataha na whakahoko i Christchurch e whakasinga wiki kua hiri ko whakataha anga whakoe ni na whakahoko ia i Spraden he pō monite pe na e whonua i pe mo e kau pōpō toko lahi o e wha i reipa. Ko e longo alahi taha na e tuku hake ia e taimi koe na e whakahai e taki ai whakatūtū ai rei pā ia i hono whakafoki o e wāhenga o e tōtaha ngā ue ke toe re rei ange. Nā ne pehe, ko mea nā ne sio ki ai i he taimi na e whare are ai, ko li liu whakafoki whākoia ai lao ki he kanseri o e totongi a whawhine i he māmani koe ni o kutau iai. Oke ia e ui, me he kauwhiri wharearea koe ia e whonuani me pasiki, ki ka uma uma whai whua politika re ke ongona mua, a e nau toe koe o ku whai mai ki he liliu o e whakalaka ki mua. Ia whakatahana e whai i Waionimata Community Hall e whakasinga wiki kuosi, na e kau atu ki ai, a e kau aatesi po ki nau tolu koe ia kumo ui akipe a e aati, kako ki kakai pasiki. Na uka watu ki hano tālanga i koia ka veinga ki Pacific Knowing Symposium. Koe ngahi mea na mahu inga ki kakai Pasiki. Penane pehe ai, i he tau e tolu ku osi, na e whaingata a ki ai pe mohono whamili. Nga tāngu pe ngongu koku mai ma ki tau tole a koe niko whamanata toi pe tau polo kalama pe moe pie mentonga ka mataia i he tolu e fiafi. O ki ai foki pe moe whela fuaki i he hongfulu kau mai ki ai. Pe toki wha osi a ki ai polo kalama koia makatonga lewa pe a moki nau tolu koia me Aseleria. Ko Filipo Motulalo pe mata ungongo, tua fatu.
2: You're tuned in to 531 VI.